0: si baba, rata papa sub ataya, le mama sutubriande kapa. Enya onipa adin eni onyame na adin. Di onyame akapo ho ena ebebe. Enfa ho ohawu ni adin dia onem. Sa onyame etimi ni Joseph efi efiasi. Ayen obrimpon dia. Eni asa onyame na so be ya obrimpon.
1: Men yo no nem sa wa to me. Akamako wu wa feron se. Adafu nimsa wa ye.

yaradini sewu anyuwa isata mamle me mapanyini mini osiani na yaya na ya panye mi wo bia ma na tonne so de enyo bi ma na tonda na brama ni ame catch yourself ha was it one day no na urade de kasa was it fie to de aya de da wa kopa na na shali ya yakopon nam ni tumi so manyum wa na candidate so ni me yakopon fa mi am so ma me me ya sanyum we onyame che wo hu se wo hu ya mi e ma papa bebre wa ma nya ho bone nya ho bone sa se yesu kristo wa kudu ni so obeka sa ma kudu wa e se e pone so ari me ho no wa kasama kudu wa e jina wo hu jidi believe god say yehowa otumi ade mi na brave chambo man in kwasia toba e de na fra me wa se na bi jaba bi na mi ada sa sa na kra na mi nyem mi papa nyine no na hospital bra ya ya bi chime na bi hobe bia me mfa na bra be ni mi koda moto we hospital bi ho no bi kai na mi we fita na ya di so yira sisi mi so one cock bra ni atisi kan bo akoto cock na ya de na ya de na ya de na ya de na ya de na ya de na what is so yira sisi mi so wie wo wa me pani ye ma tro ma ho ye di wie ye ni e fra bra tia za bra tia wo yire no ho ato no enti fanti ka bra me enyi no na ba ni ba ma fa ko hye ni yo chene yan ko ni na wi ya chere yan ko ni di ka na we na ye se ye pe be di fa ni e fa pnai na e ye se me wo wo me na se pagwa me wo wo me na se pagwa na ba ba ko jina di wo ye te sane ye ha yan ko ye no me se na se fo na ni ba wo so no me pa gwa ne dia ka hospital ho na me amimu ne dia minie sika de bi we e bi ni ho ti ase ye ya lani e free hospital ho minie ni me pa sa me ka cho nyina ne se anya ho bo ne wati sa se Jesus Christ o wo ku du ni mo do me ni amadi aba to wo be po ateta me gwa se atia ne na wo be die prayer dia ne na wo be die ni a me pa sa ka cho ne se minie Jerade Jesus Christ to me sa ni awa se sa sabira no ne dey ne taysa ne dey ne pansi on famu Jerade Jesus sa sa one day no sa wodi wa come nyina ba mbasa ba me ya o be se sabira no o ma ni ni oba o ma ni asenzu ye yi

moja mea mkata mani. Atapuse moja na nchi ya mbua. Atavinu mbia ni yakumu suwa da suku tayo. Ah. Ito awo di mbua ye. Woyi za awo di doye di chile. Woni pa be kasa mbua.